yemum ensum nyame arapei sanso na wo kanishi dansuma anasa kaso na ba faka bisi malam junction na kachre taxi phone se uko imanu na cp asafono kanu duduwa obisi nti arapei orofo efia da edi kan wobusumi mu bra injira ye fa busumi share radin sa senya waye boku boku nkatwa kwa rodi e chagesu no yen sign koso na fa ye hunshi.

ama wahwe niyema bi yi na wahu sene niyema bi suwa wa oba tutu na ama wenyame suma bravo na obono wa nye ne biara wa mfa niyema